alivo ye narambi adzigondi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana